kapang nita hote bukhu shang haina haina rokno kha ka ham te ham ba ya faro chini bandana na rokhna oi tong mani bagi tabuk no kebo radio on khai ka han ke barokno haina hai te shang kha ka ham ya fari chini pandawo lam sogo te pai thak jora ang bai tongui dini nian ni o pandan rokno khana na bagi te ang bai kring horna ni bagi ang koyo te dam satam mani khakcha e ba shoti thamchi rokni ulo hongkai no thamchi a boni sekang no jeng kok dukte kring lai nai jeng te kisa hachukni khorangni rechapung rokhna laigrana tabu khaino hai nerokno te dofa kaisani rechapung khana rena ni thangi tongo

0: nơi thông này ta khúc thế bởi khúc sớm nơi cho tên nó hãy nó hay hàm bài áp rơ chừng bài cử rừng nghi tông mani bà kê thì nên nó bàn đào ăn lô gà rì gùi tông mani bà kê hạ chục nì rà chấp mùng bàn đà chân khăn bài kê ta bố phải đi kì chá chừng ô hạ chục nì rà chấp mùng rọc nô tì bà chì nì góc bà rà chấp mùng rộng tì kì chá chừng lại mùng chừng lại nè nó rọc ăn nó góc tục tì cử rừng nghi góc xa hồ đi ăn nó rọc nó kì chá chừng mùng chừng này sức dò rà bộ kê rì kê kisa sang mong chini kok rok rachap mong rok noti no sanga na narok kok tuk ti ang bai karang di narok to jotono orani kok tuk number sawi mano hai phana ang hai no hai te chamu to clear nai orani kok tuk number tini no puila ke bo ang bai karang nani mujang ni tong khang ke kok tuk number si ya rok ni tong khang kai 0381-232-6253 ang puila sang mong narok nai jadu himale kishani ko gya mani kasher chap mong tongo or chap mong sabar chap obosha sanani nang nai de chap nai ni mong kok duk tui ke bo tong khang kai ang ha po bai krang nani sak thar nai tabuk sak ke bo kok duk ti krang yakho ang hai na hai sak la yo jadu himale kishani ko gya or chap mong sabar chap Hello?
1: Hello?
0: Hello? Can I get on?
1: Can I get on mobile?
0: Oh, I'm so good. I'm going to get on. What is the name of the city?
1: Oh, by the line, the lesson of Punka Hamang on Taco for Zolan in the reserve.
0: Yes.
1: Oh,
0: Hambay, no, no, no. Kerang korban bagi angkai saya tahu ke seng mung pasi ngot hang tong mani. Jadu hin malik kisah ni kok ya? Oh recap mung, siapa recap? Siapa itu man?
1: Oh, dia ane wang tung mung, dia sodagor.
0: Ii, sodagor. Ii, cakha. Beli ke hambai. Kita kai saya, te kai saya recap mung. Mantok mantok. Recap mung.
1: Oh, bang, ni kau manusi.
0: Abu siapa sih? Oh recap mung.
1: Omongka orun depuma da sijang.
0: Orun
1: mantu mantu de mantu mantu ke amachini. Oko dolker tamani de bai omu kisam buchine to kaman to mantu mantu da.
0: Mantu mantu nukto nukto tamsi kamo angu pogi to raima shaimani noktai orowo no bororugo hujak tongo raima shaimani noktai himani. Apa
1: tak? Mungkin kerja aku di mal dapat macam tengganai orang Sabah, Nepal. Ya, apa sebenarnya? Mana sini kan? Kita orang sini kan mau kita cari mana? Nah, ni agak kacau di Sabah.
0: Bela ke Hambai? Ini sama ni cakap. Orang cap mung. Kubi no cinta kubi je samani je or chap mong no chap kha bimol debor ma te obono tabu to cover chap mong chap ne kabang mon tongo kabang mo borok no chap kha phia ba o sine hin ke bikash re debor ma bini samani chaka bele ke hambai ta kubi je te shabu tong nai gra na te bisha
2: hello
0: hello
2: hello
0: Hello, Kukana.
2: Hello, Kukana.
0: Hmm. Lam so kuno no tini ni sini panda wo sabung ka kisa sagadi.
2: Yang digorian darshan.
0: Digorian darshan. Wow. Kaham tong na le?
2: Hmm.
0: आं सुंग मुंगकाइनै ना रखमानि अमोताखौ बिजे सावै रखा हंके आं ताकते गसा सोंनाय अब हंके मनाय नों रचाप दि आ और रचाप मुंग साबो रचाप सावै दमान आबो साब आबो आबो सामनै सेव को कोन थपि जों मतिया ए जाखा जाखा बेलेके हामबाय Ang tana proke butakab di. Oh, the Japung sabre jap.
2: Oh, awak kaya yuk sotoranyan.
0: Hei, caka.
2: Sotoranyan.
0: Belai ke hambai. Rejap mung kena nai buju. Belai ke hambai. Angkai ang. Doa kon. Angke, noraga bahi ke. Ang bai kerenggai itong bagai. Bagai beli ke hambai, gay, jengje, angje sengman irok, sawi kena raka, abon ikok pil, emnet tu asa kelai, asa ketuk bong ya ba, kelai no, angkai kelai pano, abono ang sayman namu sengman I, jeng ketuk kena wo, hai pano abono jeng besuk mui tu naruk kene, angkai ang, ani o sengmong panda, jengman I sekarang wo, jeng hacuk ni rezap mungi panda. Kanalai tonglai mani angkai aroni bisingono angka serecap mung norokno khanarnai aw recap mung khanawai sadi abo bumung saime phano bo dophani recap mung abo sakakai nongano angka angabo tabu kisha khanarnai

Kebuni kok duk sok payang kai to ang hai no hai rachap mung ma khana le sinai na rok no engkai kok si sale ma lai li ang kai to rachap mung khana phana chinin jora no ma lai ri sinai.

kapani takute bukuk song ha kubino baka patina nayo manik ni desa pungo koroksa hamsak ma borok no gana ma yani bagai baka patina nayo pia ba tini kean baka patina nay kean narok bai kok tukti kirangi ma yani bagai pading ka hai no hai te tang sada chap mong narok no ang ya pari tongo ani bakani kok no narok no shawi tong o baka ani baka hai no hai narok ni bagai

kapang ni ta khutei bu khuksong ha kha chong ko khna thok ra chap mung bai no rok bo hai no hai a o ra chap mung no khna thok ja ge kha tong thok kana ha ni a kubi no a ra chap mung khna thok kana ka ke jora bu so lai thang semia a ching kubi no bkha wa katal katal kok phai thang go nang kri khe o lang ma wo mung sa bu ngi si man ya